0: Sangat ngawi di mana diajar ngawi teh?
1: Diajar ngawinya di Nanoromansyah.
0: Wadim saja beda di mana di Cigereleng tadi sata.
1: Di Cigereleng di Bah Nano.
0: Aduh.
1: Bah Nano es krim.
0: Hey, nah Bah Nano es papa urang eta teh lawarating.
1: Aing
2: aya naon Kang?
1: Lagi urang badami euy.